0: Kule.
1: Kwa wika mwuriki. Oburi kanti ikatuma vandu.
0: Wasinja.
1: Mwini kumi na mnande vana matra sana kashasoma.
0: Wasinja.
1: Aha.
0: Bo, narikundi ya katambini Luhimbo.
1: Na katambini tuchinaute dakika kumi na ine.
0: Tuchinaute kumi na ine.
1: Ndiyo.
0: Eni ngende vende kunde. Njenga na venga ngeenda luba luba.
1: Kumi na vete.
0: Ngaka na ya oko. Oko sandome. Esi kabi ya mo. Umivere. Elia mama.
1: Aha.
0: Aka ndemenya. Atre. Akasera.
1: Aren. Kadimasaka kabiamu.
0: Kadimasaka kabiamu.
1: Aha.
0: Bo, eche kwanza. Hanemu ini avya akaba na awali nga mayete, akalo omoshe nyongeru.
1: Ah, awali nga mayete. Amayete batu, amatasha sera hayo.
0: Ewe sinja. Eche pili, hangana hiri imu avya mukalu awali nga msasi.
1: Awali nga msasi.
0: Ewe sinja.
1: Nibabu, akabia nga kai matale kuti ya yu ilamu tu isanyi saji saji.
0: Nibabu, akabia nga kai matale.
1: Aina avya nga kai matale imu alura msasi.
0: Ewe sinja.
1: Ah.
0: Eche ndi, anganabia kwa wa eringa mishale, mishale, mishale, mishale. Ika lebo muchi, umuibere.
1: Ika lebo muibere.
0: Wasinja. Eche chaka satu. Eche kani, anganabia aka ambati okwive, umuibi, akari himatati. Niyo waka lingaka kuku.
1: Eta vyo, ino waka lingaka kuku, nga kabiru vyamu.
0: Wasinja.
1: Niba eyo ne malama balimbale kwa ta
0: hey.
1: Ehibe riri ari ngare bya kolubanza
0: wasinja
1: omusa amagetse
0: hey.
1: Omusasi
0: hey.
1: Eh akaringa kakuku
0: hey.
1: Eringa mishale sale kalaba
0: wasinja
1: aha
0: ndao kasanga na omwana na monga kolio nai nai nai kolet nai nai yahambwa
1: nani ya inga kunya demo kurambe no nani akakura nani akelika endera nini ngadabya ngakakura
0: hey.
1: Omutabu na nani yabyanga ka ngakapata
0: ngakaba ngakapata problem neri hatu kwa rutibo ne se ni sinene ne masinye manene
1: inga
0: ari yonga mabu wako wako wane masa ya singa simama ngonga nani akambanye
1: mama wa Tito mama misabe hey. Wangana tashongeria kwa chende
0: hey. Nuko tunamuenderer
1: enga
2: akosho alama wanama bihula sho alama shitoshire hakana irenda mbiri beri lya bimba
1: lya bimba
2: lya yibimbiri lya naryena lya bimba
1: lya yanga likabyo kale mabound model
2: enga e Rona na alama eka kanganisa yango ko eriberero lenemo echetendeka.
1: Ndio ya mabimba ili ashari na hiyo tole tia kadere ke hodoka kusi ya shalaret.
2: Yeah.
0: Ndio shari rayo.
2: Ndio shari rayo.
0: Eh,
2: ndio shari rayo.
3: Ndio bere nene okore.
2: Okore ndio.
1: But ama bere
3: oko kawaida kali ngirana.
1: Ngakali ngirana lakini ndio mabiangalia mabiari na okore.
3: Ndio rekari kabere nene okore ndio. Kuse akanyongero naende alama kanyongero. Ikabadilishi rangi.
1: Ikabadilishi rangi.
3: Ya kanyongeru wa revi kama vivya.
1: Kakakale
3: kakale. Ikamabime rangi e ringe chikukwe choko. E choko ndi mutamu. Kanyongeru ikabadilishi rangi.
1: Kini rangi yo. Kune zaidi sana avande bakabu kanyongeru kakabia nga karenuare. Naribu kabia nga kamimia enani e rangi eye.
3: E ndi mutamu. E ndi mutamu.
1: E ndi mutamu.
2: Oranji.
1: E ndi mutamu oranji. Ikabia nga jone ya renga. Kata karibia nga jone. Andiwa mbo ikamendu kiroto ha. E ini hatari.
2: Inga.
1: Obo mama, mune mkwa mabatrai, omati woyu, owa kaseri, mkwa na mwadiwa esho alama, esho nubwa esho nacho seneo. Nero, chibu ya doktote, ya mala ngereka, ama alama, omundu, akaminya luba, dawa kunimabiri yifunza na vanga ngobunga truma, vake ndo musungu vaka sovola, nebio mabia neko, omundu ni akiba na dao luba.
3: Asapu usaka,
1: bisomu
3: wakala ma, asapu usa, esobu konibu chini oko mwanzo.
1: Mama. Mwari wetu suna kwa mire mama kamwe yungo. Kuna tu kwa mire emyate yeyo. Kwesi tuwerawerane, tuangatoka eri watika nania kusudi tumenya nuteno omati ono wono anemuenda ndekendeke akaenda. Dokter, emyate kwa neko nemenene, unemutumika kabisa tukashi mapotevo.
0: Mbiyo.
1: Unemukola, unemukola obrichimu.
0: Obrichimu.
1: Sorebi ya kokonze.
0: Check is you.
1: Siwa ali kokonze ya feria na fete.
0: Kanenga venga na paromanasi.
1: Permanence on est là. Je suis un docteur qui connaît beaucoup de chavangoni, on est moins de chavangoni, on est qui rira et moins de. On a rien comme là, on a bien na maul, avant de m'abulio, et on connaît même que le numéro de docteur est 09.
0: 09.
1: 75 77
0: 84
1: 13 09 09
0: 75
1: 77
0: 84
1: 84
0: 13
1: 13 nibabu wa masunga docteur na ngoko na makubura ari a permanence yaho akakunerera 7 jours sur 7 nibabu bolechero ane aho akanerera bama watito ebyatse nemenene ebyatse yakaser ebyatse yakari ngoko tudemo rekerera twashinga.

0: Karenge wa mukama wen. Njo wa mwenda ye. Nje sende mukama. Nere tuke sungo mukama yotote. Ati ye nje hende mukama. Vyama siyambu. Ati mungaye bulia wari uva. Vyama vyeje hikere wari uva. Njo wari uva karibu. Ambu wa. Ati mo echoma vada tani chini. Nje. Navyo vete no. Tukarondo mukama. Tukabia tuwalebia, okasiranya rengeria. Etuwa nangira tutia alengiwa mukama. Ha, nja wali oba, nganye vya mukama. Kumbe vitu, akana nyiriwa liwa na yasa, ngaba hoko mulero wai. Eno kakavi avesi manambari kwinje, kemwa wabula, enda siatoke riba huya. Ha, iye. Ambo haa, kwe tukabula ya vitu. Ya mabuli ya vitu, viti vitu, ambo ya. Arenge wa mukama nje wibitu haa nje kaenda mukama ambu nje kale kitu watu ti arenge ore mukama kusangwa wali baka bya sereri iwe mana mbarase iwe ini atasia bana kagala akerike yo eri tuyo komo okomo bere wetu nje wibitu ye hetu ore nje nere mukama hati mungana tresi ya buli ya uwe mbula. Vema ya hike iri mbula. Mbula, arenga, uwe mukama. Achi, ukaluwe tepia na chitaka na handa. Nje wa yoye. Na isinye siyo mukama. Muna uye bula ya honda. Kuhi, tutasia yeye rehonga. Vema yeye rehonga. Rehonga, Iwe, ukatuke yuru vare kase rai wa rangereria. Arenga uwe mukama. Nje wa rehonga ye. Na kahende mukama omukama munarunda ye mukesi amusunga ye mukalole ai vite iba tukaira toten byema siatata a tuye yiri mwirima alinga mwirima yo mukama byema byekeri mwirima vite mwirima mboya echema tukoria hano tukaba tuti arenge wa mukama wachoche njuwe mwirima ye sinye sina sindi sinde mukama omukama arengana nawo Dia mata si ayereng gete gete aho we men si helava wa arenge wa mukama njewang gete ye daro na ese nyere mukama no munga na basendra ya no mukama sinje dia masia wa betia i na tuke sungo mukama yo trute dia mamba a tuye bulaye chetaka dia mabia ikayere okochetwa Vete, fukatwa la njira, uimore chire. Omundoresa laiko kwa senje kweno neluvanzi. Arenge wa mukama. Njewa chwe, eje, nje sende mukama. Nganye vye mukama, ngasiba nyeri atanga. Nje kangabu lahiribu yira. Ambo yuka atimuye bula yu mundu, arenga yu mukama. Kosa nguwa, ayuka lavalavenwa kanyeri atanga. Sini nguti chiribu embarase. Kama ba jehikari yu mundu. Vya yehikari mundo vetri atikaribu. Echivati teneche he. Ambu tukashia kubula ya ngewa mukama. Nje woyo haa. Kahende mukama. Achi nje ngarareta njo nunde karareta. Nangana mukama nganye vya mukama nga sinye nga hinye treken. Nereo vetiba tukesu ya sungo mukama yotrote. Nereo vya mwabe nje wa mundo te haa. Endate yi arenga yoyi yo mukama. Ate kusangwa na epoka vya vwacha ina samarere ndrat ina langere chuucha berbendo nario muwendre mweruke inji omukama ni ndrat mukendi yala bokori uva no kosungu nunu nare mukendi iyo ayo mukendi iyo mukama na honje sinde mukama nendre ndre kabutwa kati kutya merukati yema yikimbia njewe mnyambia ni karibu mutiji ambu tukarondo mukama omukama njewe ambu atinande mulanjira kwenene ehoje iyo mwabiri timba nyina bare biri nabo mwabere mukaburie babere bakagana batose bare bakama eni bwinje mukama inje na bahanjeka inje na bahiro ko cheho nabitwa byushi na mete nabi na shori bana be ebyo si ebyo nje mukama wabi na rimu muwania kumama benda nkera mumenye omukama winyu ko ninje ambwe ametetwa matsema byama byalangera ahaho munabi mwikara haria nerio abihanje kwa vya masaraha yo
1: Mubuyiri Omukama arienda tayo hare omomi ululu na miululu
0: nari ntumuri ikabuti
1: aro bawa nero mduka sale ya ikari omukama ne namuta ho bawa ka akare ndebuka kala omomi omomi mabeharo na omomi anyi mohobo aro bawa to bawa mohobo hobo sasa lawa iko kachendo kumbe una mutimu nari omukinywa cho alo acho twa mavyo wacho omndakana huba ubaka kwesa kwesi nesele yiko kwacho akwenen shungu nuno na shumusha sarashe wasa amulave nario umumukane wetu omandu moba huba huba omndu aberya huba huba amatimba anasunga chindu nyaboto ngabakanira ya akomwase wa kwenen anasunga ndi mwatsi akalaba ini anamu hek ini aboto kamkara amulumuyo iniremo eni ashatambo kani abota ni abota abota eni alaba nalaba kobeharo ni abota nyasungachite ni achiromo nyasungachire ni chiromo ngunza nyasunga liwe ni hiromo ngunza nyasunga maetsa ni hiromo ngunza eni ashunga lukwe ni hiromo ngunza ine anatimba eni ashunga elututu ini hiro mongonzi. Ini yasunga mwe chakakala, ini hiro mongonzi. Ini yasunga mbula, ini hiro mongonzi. Ana timba, ama timba mwabeharo, ama timba kovetu. Averebo asala hii, achaka hika, eche wonsi chaviri, litroha. Ini yasunga makona, ini hiro mongonzi. Ini yasunga mwati, ini hiro mongonzi. Ini, eo shia ya lava, ini anemu, hova hova babare basala ba mwichache akacheremo kya chatureka e chaye pantro ko kunini abra kamwe shombene eni abiri ramwe shonde eni iramwe ni iramwe mitoka ni abiri ramwe shup ebyo shi ni abiri ram ama bi aya sala ya hika chama huta kweche unzi chabrebya mobe kakanaku venene nerio chautire chale rahera chamare tayama oborego nerio kumku wa mutya echo chabare nuba angatimirie yebyo ikuchabare nuba ari amakoni mwaluamo mwamalwa abitito hire abindi byabere kumba abindi byabire toha abindi ari watse ahakikaya na munabwire naye chamashemu naye amaloha amabura kwa katasha kumakuma ebisi ako aheka ari okashonganwe uru muri oburero bama salaba muramu kwera no twamata kwane cyuho cyushine bindu byoshine ukindi cya byohe kashi mwabiri ukware no obure mundu animwa tani ukaluwa ke byushi ka ka birito ara uba uba ikini ane ya atana anega yana na ari bakanywa bwa kuni ahiramu ni romonda ari ane hiramu cyunza cyo bakanywa ka bari ni romonda Eni asunga bakanywa primushi ini hiramonda Ewa wahire kasi ini hiromonda eche wonza chabara cha sala cha mulu cha luhi a cha torekera na yumwete shelwa ho na mune wire shari shabane abere burerana a cha bere bya tsengwa shari sha tokana re yesumba shanga sha tokana re kania ne re kola hatse omuka keroyo omuhubo hubo mwaluni amuhuria na mune wire shari shabane Neri wa mundu hoyo, abere tuwaerua alindirire omurero. Neri kukangu.
0: Owake isio tuwaku kundi ya mombe.
1: Alindirire omurero. Kunde abere ule yuke ayelonda. Niwa mbuniwe mikakana ku omuhubo hubo. Neri wakaba kama ulamo. Wati yo diapolo. Evi tumi. Mwakebi ushebio.
0: Kunde mwahubaho.
1: Evi tumi biyoshi. Neri wakama ulamo. Olu sufero neruma bikwa yo diabolo ama vya shitani ama vya muloyi ama vya nzigu ama vya mwiti na munawire ahatulekera echo chabare nuwa kala shariata obolo sebole nerikwa abere tswero murenga na shalaba yo uliye yo oyo akahubahuba abere tswero neriba kwa karonda cha chabandu si bahuba hubengai aluwanu alo Abesha kulubali alutuma na wake kulu, abe miaka minene kurenge ya bandu. Nuhuwa muwa utinji, tevuwa kwenye neko, rikisa chisi.
0: Ni mambo, ere huba huba, abanduba nemu huba huba. Niru tukatuti, inyemuka huba huba, mwole kere huba huba, mkori mibiri, obyala vinyubyo pekende, Pio vikendi veli isi. Lakini ya ne hova hova, tuweli ya mara tropu uvuku wa moche hova. Kwa sanguwa maka hova hova, wakaba viuwa, avanduwa sambono, wanae chirisho mbutu, wakasi ya tukitoko vandu, na eriva njerayo batina waka ya pokera. Iba mohi ya, unashiri ohi. Yeri kangani ya mbutu ya kano, na erika mutemesha. Na eri wakaba, ndi, dolari mia tanu yeji. Na erio, injira yotore are bebyo bakabya babinjira mu mutoka bakashya nari bakaiba ni mushimi washyo ese bende sya toka neri shelwa neri kiba yaho baho kusangwa basana no mu baho bo bakakongoni bawa iba muhiya ashyo ambwesho franka shishi nariyo tute obure mundu mura kere ho baho ba obure mundu ayikoreri umubiri wewe muhenge Mukendi amu abehenga abomukaka na bosokulu ngo kobabya bakakola bakabitukuria etukahenga no mwane ba murondera akarobo akapone na ukendi ukare mumwaka neri bakakukangira iko karase ketu tikare kana munewire obore mebo tunatemera ari ri ba munewire reho bawo ri amabikuria bonoko no musenda
1: washinja wamabikani wamabyuwa omungu hubo wabandu munawire wakande wakakumbana yeche huko kona womulume amuntu amatawate akakuma kumebyo shiba muhebo nari bamuhabe nari abalume buma bakulibye kitiko eke abukanga kona wamba kawuraka kana yakatika benduka Ariba bara bakolo bukanga obukanga bubakola bakola ko mukahumbia matu. Obukanga kahumbia matu mukana tauti mbino ebyo sibakande kwabi banana bakwa nabyo uwelia ama horekererana imwa ma nyoma no buri mundunia nyakoteka aje abya labe wati na amalia no ndi nyakwa imwa college ndambo choche hango arerio kaumbia mtu abari ati aka ataka umbanya mtu mwehumbirie wa manzara eringi kana watu bakata shakola munde aka akawir ekavenroka aundi ataka college ekavenroka ibe irako murero ekavenroka kabire binduka katse ebi shibaka abantu batu bakamwango kono mugwa bakahubahuba ambo imaye bi shibibi ha nga na bandu babo na chakata sana bandu babo na yasira kindi mwatsi ambo bubukuni na ya bandu basaka kundi ubukuni ibose bure komo ko wambundu se bure ko na munganga se bure ko na munu na mutwaniri ewasa ewa ni ubukuni buka popo bushi na ya mpolo bakao la ba maloholo
0: na ngati mbalo mbo ni bambo na tu agamba saba kana huba huba
1: ayo kwe
0: nini hatu umute musea nari ukwisi ni akako ni akako soloma
1: ni akako ya
0: nari akabia ame kwa soloma nari ukwisi wa nuri ya huba huba nari waya vule chereri ya mwaho nari ungate mbaha nuholwe mba kandi ukanyikiri
1: naje repetition are suvamo are suviriramo
0: nanga nakutira musero haikwese ndine mwenyu sinanga shekutao lo lo
1: yeye te naye tukandi twaronda vandu vosi vakandi vyo repetition repete akasuvamo
0: vana
1: vosi vosi nomore kirira naye asuvemo
0: nanga nakutire musero haikwese ndine mwenyu sinanga shekutao omusererwa gendire luhande ande nanga nakutire musero haikwese ndine mwenyu sinanga shekutao eri muwebe nana shishenjavyo nanga nakutire musero haikwese ndine mwenyu sinanga shekutao eri muwebe nana niandabukae nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao mumbirere mukwarambya yo munawire nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao ngambike malubonga chanakereye nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao ere kungute ritakoseka mwana nanga nakutire musero haikwishindi ni mwenyu sinanga shekutao akalwa nakamasato luhande hande nanga nakutire musero haikwishindi ni mwenyu sinanga shekutao akambesa kamasato olumbesa mbesa nanga nakutire musero haikwishindi ni mwenyu sinanga shekutao mumbwireria baheramo mundu mundwe nanga nakutire musero haikwishindi ni mwenyu sinanga shekutao mumbwireria baswanga bana iyo nanga nakutire musero haikwishindi ni mwenyu sinanga shekutao iyo nanga nakutire musero nanga nakutire musero nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao iyo basukari betu bale yeye nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao ngambi choko watunga chanakereye nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga takutao iyo nanga nakutire musero nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao namakandira balwana twasebana bogu nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao nabambesa wabomuni yogu nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu nanga shekutao namakandira batranjinga bana yeyo nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao mumbirere barochi wetwana yiyo nanga na kutira musaro hai kwesende ni mwenyu sinanga shekuta iyo watenda wetu.

0: Wakwirachi nangana kwitire musero aikwisindi nimwe sinanga shekutawa iyo mbali wetu vatanye nangana kutire musero aikwisindi nimwe sinanga shekutawa sinanga shekutawa sinanga shekutawa nangana kutire musero aikwisindi nimwe sinanga shekutawa amatsero yotra
1: amatse amaluma abantu bamabye kungutra ari rishibeta shibuto musero
0: kuniya bare kiri shibuto musero
1: kuniya beria shubukoni wamebo abantu tukandi tutaba weraba omusero weri eshida ya mabuga abantu tuguye mokwenene akalundia kama bilundia abantu ndito ndishye kutra witwe yo mukora ndi abana ari kesa kesa
0: sibenge shibuto musero
1: bakashikwa akalunda bakashalunda ronda nabandi babiri
0: hayi kwesende nemwa
1: none mwa hayi na ekinyo tasya subaho kwa kwa kwesende umbe shibuto musero nya kalunda
0: nanga nakutire musero hayi kwesende nimwenyu sinanga shekutawo nibambo tukendi etwe ikoko okoluyira nemerevo ibitwa itwa seri itwa senjo musero ehai kwesenda no musero
1: gandi naroba huba muri wa aroba huba mudaroba basimomo byali ah wa mareta amuke kerane na wogo abaka amuwo huba mureke tutwa mibi basha kolu na bakekulu abamba sa kwenene kone verlu anamuri bangashia mbakaye kandika yo abushi babere hola bamabehwa haye kwisitu
0: haye kwisindi nimwe
1: nimwe abo
0: namata namata kiriyo Alexi protocole na Maria okobotembo okokomeriye botembo nomukali wao Yosifa Ndubi nomukama Yumakashi na Paluku Baroji na Suchi Baroji na chihungu ani hawizine omuizine mwelia mbuyu madiwe bana berena munangana ni izine bana muluka bakaluka monje kwe niri narere ho boje nage na internet ngayo ko izine ngaya rangura muna vule vera hekang na ikemadiwe
1: wamabu omuhuba huba wamukekera Nerio hani amot wamewa mbomo hani amotse waka ogwere ho baho banere ni kiti ni muhuve kubaka ho lawo batyo mukwana Nerio yo amabe uri kiruka tura ko gosole ko tsera bukacha we wayi usumu wachi wayi usumu wachi wayi
0: ewa baho
1: Nerio tukaya hikana bande nawo ndi nyasati mumbye bendo nawo ndi nyasaku atyaka pure nawo ndi nyasapure bagaba salaba mwebi ibye muluhi nario onwana ya mabere kirate atya mwatsi ko muhube mwema kanya ko kondeke atikwa twama menyago kwehi aba chubushi aba mibushi babere huba huba ati bakaba atya kima yikyoshi naitere ma namaye robali mwi bare mu bahubera ko bata kwaye kwisinda
0: Nari habye muke limuma atashira kulondolo nari ini kwiriri kuku nari abantu bakamusegerera asibanga manje nanga henanga yekanye no wiri kuku bas nari chama vya chero cheuma omulo mini ne himbiri holo tambe kwe ini musa maliti ku yimbe no yuka ari kana lwere kanemo analwere mu nari ogo muwa mahola ama bya behola ama watiba eri na mabita hiyo yu ngo kwa mabe bya unga ho sheli atasunga no mulu muke muta musero nje na mabi muta mbenu ni ani mwendi te yabana baya nari ikishe shikwa na momo hobo hobo nari ama hikahari atabiatu nungu nchowo yo ya na eba mulukeria eri abiatu nungu busaye neri kukweri ryo umubike eni abere bya kahankora meso kwa ateri abiri bya ringa
1: katu nungu la meso
0: nari nchowo yo ya atina mabwanete na kurena mahikomo ako netukenyera mbarara bana baye wa mabye mukali wae wana mari nchowo aho na mabera hano ekigale kuwe sienta nyisekeririe ni Ario nyerere nonjo nonga mulako no mundu tuka twamaviria na yamanya ngwa kalu ni hanga na ah awoshi ne wewe Ati akabia kako akola ko nari kwisi nari inabwana nari onari ay ngaho mu ati nari abantu heba kalwa nyinga nat inje namabwana timuna bwire urige ukende we biriga ngandre ngendi kulushe kwiriku nari warambara bana ba inje woyo ehe namariga ati chone chol akiririga bwera na uririga mbo ehe nari amabye biriga ama ami miri kuku ama hirari mubicha veo ama vye viri hiramu na hirio biatu nungwa malusia mabubuya obu rengiri obu wabada
1: obu zimeshiri
0: na hirio ama yomwewe akatika yaba na veo na hirio chabara chabia chuma ya masi romu ame akara ndaroma chuhu Aringa vya ni yolo sofere, ili nareo.
1: Ili yo kumakuma.
0: Yo avi yolo sofere. Basi, venu mriare vya yolo hoere, hinaesi. Nereo, ama kasia lava, ama wata. Kori ya ni mukari wande, ni mukari wa mulu, akalu metukave lava, akiri kukuri umu vichata. Kumukari uweneti, akiri kukukika kanta. Nae kwa, nae ahai hirizyo mwote mawe hawe. But, ati mwomu pra mwote njena mawe mwanza ase tuwende nae. Na hirio sana no mwomu wa hubo, vama hawa mbo, eno mwami ati mwomu wenda kuma nae. Wama mwukari uwe njoyo, ati amevererua hiriku kukore rerewe. Na hirisha kaenda no mwami. Ama vya vikenda no mwami, akabia yehiko kwa, omulu mia mabia asa, ati mama uinyare ya mbo. Siapa yang dah nomu ame? Anjung ame, anjung wuise wabanat. Aveli beri beri kukunye ikiri no kore beri wikui.
1: Amu hakinye ikiriyo.
0: Amu esinga esina banat namulusa kumu hakiono net. Emato kereba rambere.
1: Eki tu chire mu evitia chino.
0: Ati sawa, ati sawa tamenga siakulo. Nariota siama ya ama ya buraba luana tuwa luana mpya. Ati muyatuo mu emete mubati ngu nani ndara na shongo mamu endresio sena kusiri ya kulia. Nariyo vama vya vavi kukutia ndara vama rangayo kundini ya navisi. Ini ya nasi ya rirega ndara.
1: Shongo.
0: Nariyo vama watai. Ati mukendi ya mukamuti. Vyatu nungwa vere mwore vyatu nungu tunungu. Vyatu nungwa vere mwore, vyatu nungu
1: tunungu.
0: Nga hawa nga mololako, vyatu nungu
1: tunungu.
0: Nga muheri kukuriwe, vyatu nungu
1: tunungu.
0: Iya, iya, iya, vyatu nungu tunungu. Vama regaya, kwenene vama vya, vama watayo. Nayo kwenene yama, ding Gamuheri kukurewe,
1: vyatu nungu tunungu.
0: Iya, iya, vyatu nungu tunungu. Atibwa, setwa nditu kekwa muka, ako mwami ya genda naye, tulori ya hii, tulabia macho, ya nalabaka, aka korea waka
1: nivye. Aka huwa huwa, yato na mwende lao.
0: Nariyo, vama yaso kero kwisi, vaka ya tukenda, avako vamo enda rikemu, vyatu nungwa vere mugore, vyatu nungwa vere mugore,
1: vyatu nungula,
0: nga wanga mulolako, vyatu nungu tunungu, nga muheri kukuriwe, vyatu nungu tunungu, iya, vyatu nungu tunungu. Vama mura taraviari, atumu na mutu wala vyeka wetu. Vama hiko kwisi, nariyo, nomu amiamu uwa, Ateri ya bari kasi na ngoma, iringa jibu jire, andara nyawa. Mwote nage basa, ino kumbe kuno njemu wa mekinjeba ka, watana ngoma ka yambiri, ikabu wakote.
1: Umwengu walo sengo, nyumu wiralo
0: goma. Alwa bagoma.
1: Alwa bagoma. Umwengu.
0: Nariyo. Kandia masokero, kwe siriba, nyumu, ngomika sokere goma. Basa. nari ini anata sati ni anio kongwa kongwa na ya
1: akuwa ni kongwa kongwa
0: gama vya hakubanga na matimbo mongo
1: kumia matimbari ya tunu
0: nario pama vya bahika ngahe siri haari nario ama tunogandu ati mubwe mutiasa kuonu
1: ini nika mbali na wani homa haero
0: ati mubwe mutiasa kuonu pama vya yetu lawa mbunu ambu musia omu ami ati musia yoko wewe njewa umulu miyo na tuwa muwa iba tukata tuko kwa siri ya kuria iba eba masi ya mutimbako wa teba ya sasa katiba subie shango masi ya
1: wabata shaso kere kare miyo haka chitocha mungu yu wabu tembo wabaneko
0: viatu nungwa vere mugore viatu nungu tunungu viatu nungwa vere mugore viatu nungu tunungu nga wanga mulo lako viatu nungu tunungu Gabo ngamulo lako byatu nungu tunu ngamuheri kukuriwe byatu nungu tunungu iya iya byatu nungu tunungu iyo byatu nungu bere mugore
1: byatu nungu
0: Gabo ngamulo lako byatu nungu ngamuheri kukuriwe byatu nungu tunungu iya iya byatu nungu tunungu
1: engwaje kali
0: mama wabigola atimubwe mutwe munje twa ikoko las mama bya nari apama ya ama ya tekira ni mabo ata ino omunje bai kenoka nari murate sio mbe ni murate na sisiano no bolo murate bona Omo byali byo sino buhuti na.
1: Atseme ikandi bya
0: ku. Omunje ne ene ini chikundi na mwisha. Kama bya wacha nario ibuwa kama bahiko hacha aso aka awa kakiriya ma wataki kilingi kilingi kilingi kilingi waka bakuma ya sio. Bakuma ya ego ma kilingi kilingi kilingi na kilingi tibili bili bili bili bili Ambo baba nicha bana ba mahika yobakaya rivya ngoko abakasa tanganaga nari ba maba byumye shongom nari bakasha yesanzo mochibu gacho mwame mwa ba mateka ni ayo ba marite mihiti ba mateka yeji nari bataka kwentara nari wengo mama amatsuka yu taki bri Basi ama bya bire abire ndiye yo bire ndiye bana bentara bamatsuka giriringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringi Biatunungwa vere mugore biatunungu tunungu biatunungwa vere mugore biatunungu tunungu biatunungwa vere mugore biatunungu tunungu ngabwanga mulolako biatunungu tunungu ngabwanga mulolako biatunungu tunungu ngamuheri kukuriwe biatunungu tunungu iya e biatunungu tunungu e nari bamalwambo omumukende gotera mumuri omumukende nari omuke kusanga abengo mabakae bana uti omuke akahula omumuke kulo nari ba twala mwe byali byatwala nakate yabyo bas biatunungu syaleta syalitugo omushi engo olwembonga lukabwa luti Averiverero kwa bia
1: ndine abrao aho
0: ngonya barebya
1: muhobe omuhobe cyane cyabinyaka n'imangiri
0: ngo kwa hubi
1: kase n'abakara igalo cy'imbalo
0: n'ariyo tahiba ndego yutukende bwa kunokuyenga averos ferenda tuke muvye mukaso cy'ebyari n'erebarata ba asyo mbana sya masokera sikaye ewande
1: o musha kolorya yo eri hume
0: bas nerio chama vyachavye chero cha karenda neri babandu bamaisonja nashiba byatunungwa bere mugore abandu bemutukushinyu byatunungwa bere mugore byatunungu tun ngawanga mulola ko byatunungu tun ngamuheri kukuriwe byatunungu tunungu iya byatunungu tu yabere yikibasa muna abakari abambesa no mwame na byatunungu
1: yo muhube
0: amabyo muhube baba masata baba yiri ashandra na yabere mat atika mugendiana Maka dia malah ngira ngasih gahar, ngasih gahar. Ini mau bimu nih itu ikilin. Gak dia nasun beri kukur yang mau bicara mau sari. Nah ini mau lumah ekasion tara sinyu nasi on koma. Mungkin dia biar dia biar itu keri erger. Ya beri ya biar sakumi. Ibu mu omusam biar mau ikam kamu segera bis.
1: Kumi.
0: Ah ya ya. Ceri asa ceri. Nah dia mimi amasa kasegera jere biar tu nunggu kasegera jere biar tu nunggu masa.
1: No ya beri mu beri
0: mu beri biar tu nunggu beri mu beri biar tu nunggu tu nunggu. Gawang kamu lola kau biar tu nunggu tu. Kamu heri kukuriwe biar tu nunggu eja e.
1: Eja e biar tu nunggu.
0: Nah dia mimi heri kukua kosari mau bicara biar biar tu nunggu mu. Nah versi nunggu mu jemu kamu
1: duri.
0: Ah, nério, vale.
1: Do América.
0: Na, na música colona mata, até movia em pé, ngende anda, ngende anganya na mutevete na sarinha. Bas, nário, vamos mo, com a mamba vinte de mo, ore o mo, minha mata de mo, ore o mo, minha mata.
1: Qual é a malangrek? Sim,
0: very langue. Iba viatro nungo se ame bocate. Ei, ei.
1: Omo ve.
0: Omo, pois na para o va, o va. Indi mo vi,
1: na vosha vamos langra. Eh.
0: Basi mama nangiri kwa maswama ama aswango
1: kwa kula wakatunungula nenda kusiba matulie no mwamya matulungula
0: na mwamya mas ama watokombo anati kwerero ebi nezehi bama aba byambo musha kuluba munu atese munyiho laye nyite nabu
1: ai
0: ambo kubu ate mumukanu olumbo lukabwa lutijigwe ambo lukabwa lulo lukabwa lutibya tunungwa bere muore Oka abu kamu lola ko, uwa mweiri kukurewat.
1: Ati mama abu waluba.
0: Ati nari mukendi bulia, umukari yiri nari wengayo.
1: Yonde.
0: Sina indi siye bugavena ni kwa tusube. Mama abu mkuri. Ambu hiyo noto mamura yate. Njewa mami. Echo wa manye korara neche. Naya atibula yi mukari wawo yiri nari wengayo. Ama mburi ati nakuri nari yawo yiri wende. Ati njebi atu nungu. Ati mumu kwa watu kemba tutichi. Ati mumu njau mama uri amukemba mutibya tunungwa baramuwa ukahabuka mulolako niriwo muhiri kukureyo ati ndina mabe muhari mumu bulayenga siria byareyo ambona kwatakana ya ati kwana na nabye nyikwiriri kuku reno ria byariyage nerio yu mukariwa beria behola neria amaikonyere ati njenga ndira mberaba nabeu ibwe yakawa tukwiku ati neria manyimye kwiri kuku Ahirari mwiki ya veo, atibwa nae, iba nama vya nga tumikira vana. Iwa wanashia vya, nja umwa echareke wanyo. Uwa sendi ya mwambu wenyunichi. Atiara, kwenda?
1: Kwenda niriku kuria.
0: Kwenda niriku kuria. Nja umusha kuiba nangasia kumiario. Usubi homo awe, na ngere mperaba na vahe. Avuta kini ya mawe yira avuteke, esio mbena musha soka, buta ye vya tunungusia talia kwa na kareka hati.
1: Washi.
0: Mbwa, nga babu raha, mbwa nga ira kwa
1: echereka
0: choche truma. Nariyo, avandu tule vya tunungu. Iyo Yesu wabirishia tuenda kwiri kuku. Hale riri, tuweta amenya, mbwa tuwame revya vagore, vande, Basita. Na ni ebiri tuinye kwachi eri kukurewa. Eri kukuriera. Nari ende bakishe subyeri mubiki. Otita yite yiri tukaga mure eno. Ore byatuno. Obure mundu si aho municha moza. Inyumu no wire esiongano eno. Mure byatuno ngo. Nario yeswa biriba abariba lusye ko makuku wenyu. Omundu amasha sube yiri siten. Lakini mwishu vya kwiri kukure.
1: Kwa shinja mwisha kulu. Hakabia mkulu. Hakabia lihano.
0: Havola mkulu havuli
1: hano. Bale nwa habirishe vya. Hale mkulu halilihano. Nari havola mwere. Havola yuka tumawa. Nari yone ni yuyo. Yavya tunungu. Vama muhamena. Vama muhambu yosite. Vama muhambu yediabolo. Vama muhambu. Vama muhambu ni muluji. Vama muhambu. Abi nakera vama mwambu ni muhu ga hove vama muha amena we lin washi nerio ononi mukwarambia
0: aritisa kisere mubaswa
1: tukabwa ko muhuve epiyo shini mukahore kirato mwe shima omukama abakangirira ese pasha oba
0: cyabariye cyo
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Qu'est-ce qui se passe juste là?
4: Écoute, c'est le rendez-vous de tous les sportifs. Vous faire vivre l'ambiance sur le terrain des Jeux.